0: afeli ajide o wa ti fe ta titani loni bi
1: jitani mata o
0: o fe sore dai ke dai ro ni
1: yes o se se kin dai ke dai ro ke
0: eleyi ma koyoyo
1: o koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi
0: yo si se se fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata
0: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
1: samuel
0: mhm
1: ama abito mi ni ama agbagba oke san arado ni won gbe bi baba re ni ti won ba ri ki won mo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado tin be le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo oro ama ajase pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata olohun oba oni jakabokun lo
0: ami ati eme papa
1: labe labe o dapo ma konko do yoku
0: aji dada
1: alaji oko mero oko asumo wu eniyan to lo maka tori maka se alaji

tatera ka le tema na we ya wana le man tsine na le man tsa tsu ya ka ishara ni ka ishara ka refa tsai tsu wa ke ya tsu tsara ni ra mana we kan le tu e tsa fa hem ta tu pre ma yan tsu ma tsu ni tsu tan ti ha tan tu te ya ka ra mo ka le ke ha ka le

0: kudupununa yefa kanefa yetotara atunya kutina otitaruna
1: yesa
0: isakinyala atisau manduwa kaniparai
1: wotani
0: wotani yakasarika lantana ndandaina.